0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B107.9. We don't stop to

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B107.9. We don't stop the music.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat

0: get up. It's Retro City.
1: Touch me.
2: This is the night.
1: Touch me.

0: Tayo nga daw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Well, dito po sa Metro Manila, rest of Ilocos Region, Cordillera and Steve Region. Sa area din ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Magiging maulap din po yung ating kalangitan. Pagsapit po ng hapon at gabi, mas mataas pa din yung chance ng mga pag-ulan po natin. Dala pa rin po ito ng habagat. While for the rest of the country naman, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayo dulot ng localized thunderstorms. And sa ngayon po, may minomonitor tayo muli na low pressure area. Nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility. Huling namataan sa layong 1,480 kilometers east of northeastern Mindanao. So ngayon po ay meron itong medium chance of development. So possible po itong maging isang ganap na bagyo beyond 24 hours. And sa ngayon po hindi naman natin nakikita na makaka-apekto ito sa ating weather dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Grace, kung sakali na ito'y papasok sa PAR at magiging bagyo, anong pangalan niya?
0: Yes po, Manong Ted. Yung susunod naman po na name natin no, ng ating mga bagyo is pagkatapos nga po nito ni Inday. No? So ang susunod naman po natin na set of name natin is Josie
2: si
0: naman
2: Josie,
0: po.
2: Oh.
1: Josie. Okay, kung sakasakali si Josie ba, ano ang track nito? Meron na ba kayong forecast?
0: Sa ngayon po, Manong Ted, is hindi pa po natin nakita yung likely na track niya. But for now po, pwedeng mas paangat po yung kanyang magiging pagkilos. So pwedeng hindi po siya pumasok sa loob ng ating area of responsibility.
1: Okay, salamat naman kung ganun. Itong mga nangyari, mga pagbabaha sa Sarangani at Lanao del Norte, hanggang ngayon ba patuloy pa rin pag-ulan doon?
0: Sa ngayon po, Manong Ted, is less na po yung mga pag-ulan sa areas na yan. Kung meron lang po yung usual na yung sa afternoon or gabi po na short period ng thunderstorms. But kung ikukumpara po ng mga nakarang araw, hindi na po ganun na tuloy-tuloy na malalakas.
1: Sige, salamat na marami, Grace, ha? At muli kaming tatawag para sa pinakahuling balita tungkol sa lagay ng panahon. Thank you, Grace.
0: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Thank you. Si Grace Castañeda ng Pag-asa, baby girl. Kasi nga po ang pinakahuling balita ngayon, yun daw pong mga biktima nitong kalamidad, ano, itong habagat dyan po sa area ng Sarangani at Lanao ay umabot na po sa 18. Pero meron pong ilang mga news organization na nagsasabi na umabot na po ng 20 ang kumpirmadong patay at meron pa hong mga nawawala. Ito ho yung trahedya na sinapit po ng ating mga kababayan over the weekend ang dahil po naman dito po sa habagat. Si Inday rin po'y nagbaksak ng ulan dyan sa Baguio City, kaya po yung Cannon Road nagkaroon din po ng clearing kasi nga nagkaroon po ng mga landslide. Bagamat yung Isabela ay mukha po hindi na dampian ng ulan, ano? At hanggang ngayon po ang problema ng mga magbubukid roon ay yung kanila pong tigang na mga lupang sakahan.
2: Sa report nga po kahapon ng DSWD, mga kapatid, as of 6 a.m. yesterday, umabot na po sa mahigit 1 milyong mga tao ang apektado po nitong si Bagyong Inday. Yan po ay 212,000 families at kasama rin po dyan yung 619 barangays na binabantayan po sa ngayon. So ilan nga po doon sa nabanggit ni Manong Ted no, na pinaka-apektado po ng mga lugar ay itong Sarangani, kasama din po yung sa Davao Occidental kung saan karamihan po dito sa mga nasawi ay dahil po sa pagkalunod at dahil po sa landslide.
1: Okay, so mga kapatid, ngayon nga pong Monday morning, sa gitna po ng lahat ng ito, muli po tayong nagbibigay po ng pagpupugay sa lahat ng ating po mga dagapakinig na nakantabay po sa ating opening prayer. Samahan niyo po kami sa ating pong panalangin. Higit sa lahat po, una, ang ating pong pasalamat sa Panginoon dahil nga po tayo ay nakabangon pa at tayo po'y pinagkalooban ng pahiram na buhay. Lord, nawa po, kami po'y maging kapaki-pakinabang ngayon, ngayong araw na ito. Higit sa lahat po, sa aming kapwa. Lord, gabayan niyo po kami sa aming pagtugon, sa aming mga responsibilidad, sa aming pong kanya-kanyang pagmimisyon. Alagaan po ninyo ang mga pamilya na nawalan po ng tirahan at mga pamilya na lubos po naapektuhan nitong nagdaang mga kalamidad, lindol at ngayon nga po ay pagbabaha. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga pamilya ngayon na naharap po sa matinding pagsubok. Gabayan po ninyo ang mga taong dapat tumugon sa kanilang pangangailangan. Lord, kayo na pong bahala sa aming inambayan sa gitna pa rin po ng panahon ng habagat at ang iba't ibang kalamidad po na dumadapo po sa aming bayan. Lord, kayo po ang aming tanging takapagligtas. Kayo na pong bahala sa amin. Gabayan niyo po ang aming mga opisyal ng gobyerno sa panibago pong araw ng paggawa today. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming nakapakinig, lalo na mga uring manggagawa na ang galaw lamang sa mundo ay patas. At ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may nararamdamang sakit sa katawan, Lord, pawiin niyo po ito. Kayo na pong bahala sa amin. At muli kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. All of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Noong pong Friday, mga kapatid, tayo po ay nagbigay po ng tulong dito po sa isa nating winner ho sa nagdaang What's on Your Mind. Siya po ay napagkalooban natin ng tama ba? Magkano ito?
2: 12,000.
1: I'm sorry.
2: 12,000 pesos. Apo.
1: Pero siya po ay nakatanggap na ho ng una ng 3,000. Ito po yung taga-Aklan na nagsusulse. Siya po yung gumagawa ng tela para po sa mga barong yung pinya. Nagpadala siya ng mga patunay, katibayan para po dito ho sa kanyang ikinikwento na hanap buhay po nila at yung kanyang mga anak na lubos po nagpapasalamat nga kasi nabilhan po ng gamit sa school. Pero yun lang, ang kanyang mister daw po na manggagawa ay na-aksidente po sa motorsiklo, nabasag daw ho yung helmet at di nakakapasok ngayon kasi nga po meron siyang injuries dahil po sa kanya pong pag-crash sa motorsiklo. Kaya ang kanyang lambing nga nung araw po na iyon, una po ay mapagamot yung kanyang mister, magkaroon po ng x-ray ito at mabilhan daw po ng bagong helmet. Kaya nung pong Friday, isang baksak po dito, no, si Happy Anonymous, tama ba 10,000? Tama set, ano? And meron pong 2,000 piso, I'm sorry, si Happy Cute Attorney ay nakapagbigay po ng 5,000, 1,000 kay Kusinera, kay Happy Daddy, si Happy K, Happy Man, at Happy Senior Couple. Opo, at si Happy Anonymous ang nagdagdag po ng karagdagan 2,000 piso. Yung palang kay Happy Anonymous doon sa taga-Siargao. Yan, isang baksak, 10,000 pesos para po sa kanilang hanap buhay na pagbabarbecue. Alright, so abangan namin na anong pangalan niya, taga-Aklan? Abangan namin ang iyong
2: Nelsie ang iyong
1: update dito nga sa sitwasyon ninyo. But basically, mga kapatid, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kanya po pagiging tapat sa kanya mga kwento. At patunay po na totoo ang lahat ng kanya pong salaysay. Alright, today, we're still looking for a winner para po sa ating What's On Your Mind chance to win minimum 2,000 pesos. Alright, yan po ang ating pong handog na tulong sa lahat ng ating nakapakinig. Ano po? At ang tulong na ito nang gagaling po sa mga taong hindi na po nagpapakilala.
2: Amen! Amen. Kaya dire-diretso tayo ngayong apat na oras ulit ng ating pagsasani puwersa sa himpapawid, mga kapatid. Lunes muli, kahit ang iba po dyan ay siguro sa sarap ng panahon, tinatamad kayong bumangon, wala tayong choice, kailangan po natin maghanap buhay. Pero para sa mga papasok na po sa inyong mga trabaho, samahan niyo po kami. Ha, sisiguruhin po namin na hindi niyo po mararamdaman ang traffic, kung traffic na ngayong oras na ito sa mga kalsada po dito sa Metro Manila. Magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin ha, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas via 1PH and of course sa ating pong radyo na True FM.
1: At kami po ay maghahatid po ng mga tampok na balita, diskusyon sa mga isyong pambayan. Today, ano po ay balik ang impeachment trial.
2: Yes.
1: At nangangako po ang ilan na mga kagalang-galang ng mga senator judges na bibilis-bilisin daw po nila.
2: Talaga lang,
1: ito po
2: ang
1: kanila pong proseso.
2: Dapat lang.
1: And sabi nga po ng isang senador, dapat daw po sa isang araw, hindi lang isang testigo.
2: Oo,
1: ang kanilang maisala nga, kung hindi, aabutin tayo ng 2027.
2: Huwag naman!
1: Ito po ang kanilang pong sinasabi na estimate dito, baka daw po umabot pa ng Disyembre ito. For Diyos, for Santo.
2: Oo nga.
1: Okay.
2: Hindi nang balita ako.
1: At mairaos po natin to. Bagamat ang ating hinihingi nga due process, ano po, pero yun nga, sana po hindi ganun po ito kahabat katagal. After all, mga kapatid, ang pinag-uusapan po naman dito ho ay pagharap ng ebidensya at pagkontra ho dito ng depensa and yung pong ang katanungan. Aho, ito ho bang mga umano ay aligasyon laban sa Vice Presidente ay impeachable offense o Opo, sapat na para sabihin na siya po ay lumabag sa saligang batas at dapat siyang maalis sa pwesto. Alright, yan po ang issue dyan, main issue. Okay, mga kapatid, ganap ng 19 minutes after 6 o'clock. Hatid po sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayan na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Meron ho tayong problema na naman po, ha? Na naman, lalo pong tumitindi ito. Kumbaga, ito ho ay close open ng close open. Itong Strait of Hormuz po ngayon, muli po kontrolado daw po ng Iran. At ang sinasabi po nila, ito po ay sarado. Yan po ang binabanggit na naman po ng Iran dahil hindi na naman po sila nagkasundo at nagbobombahan na naman ngayon. Dahil dyan, mga kapatid, yung ating pong mga manggagawang Pilipino dyan sa gitnang silangan, nalalagay po na naman sa matinding pagsubok at alanganin habang ito ho, nagbabantaan na naman po silang dalawa. Particular po ang Iran at ang Amerika. Yung pong ngayong supreme leader ng Iran, nagsabi na po na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama nang dahil sa pambobomba po ng Amerika at ng Israel. Oh, sabi ho naman po ni Donald Trump, yung mga nagbabanta sa buhay ko, iwa-wipe out namin kayo. At meron daw ho siyang mga nando doon ngayon sa Iran na mga Iranian na umano ay kumakampi po sa Amerika. For Diyos, for Santo girl, akala natin ito na yung...
2: Akala natin yung peace talks, ay, hindi po ba ay dire-diretso. Mm-hmm. Pero parang ngayon pong linggo na ito, maghino karaang linggo, ito po ay hudyat na naman din sa tama po nito sa mga katulad natin na dependent sa import ng langis. Mm-hmm. Yung pagtataas na naman po muli ng presyo ng krudo, inaasahan na po yan dahil sa pangyayaring ito. Although, tuloy-tuloy naman po yung mga bansa katulad po ng Oman at ng Pakistan sa pagtulong po dito sa Amerika at sa Iran para po sa pangkapayapaang usapan. Para matuloy ito kahit papano. Pero yun nga, walang humuhupa mga kapatid eh. Kung sinasabi nitong leader ng Iran na itutuloy namin yung paghihigante. Kahit hindi daw siya, kahit may ibang leader na ang umupo doon sa Iran, dire-diretso lang daw po ang pagkuha ng tinatawag nila na hustisya para doon sa kanyang ama na napatay. First time po ito ha, na nagsalita siya. Simula po nung namatay yung kanyang ama.
1: Yan nga yung patunay no, sa sinasabi na you can kill the man but not his ideology.
2: Yun na nga.
1: Maari mong patayin ang isang tao, pero hindi mo mapapatay ang kanyang mga ipinaglalaban. Oh, kahit na mayat-maya ho nilang bombahin at sabihin na pinapatay yung mga leader ng mga grupong ito, meron po at meron lagi pong pumapalit. At kaya po, patuloy po ang gulong ito sa mundo. Pero sa gitna niyan, muli po, praise God! Lunes po tayo po, may mga trabaho pa.
2: Amen!
1: Amen! Praise God! Kaya ho sa mga may trabaho pa, trabahuin po natin ng maayos ito, ha? Today, kami po ay magtatrabaho ng lubos para po sa inyo pong kabatiran sa mga tampok na balita na kami po ay handang andahan ang ihatid sa ating
2: News Boy!
3: CMMA, Best News Commentary Program sa Radyo, Ted Filon at DJ Chacha.
4: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
2: Sabay na love scam na, ayan.
3: Para maging cupido sa mga pusong nabigo, nilaro.
2: Ay, kasal na po pala siya.
3: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
5: Hindi niya ngayon nagamit yung kanyang emotional intelligence.
3: Tutukan ng
6: Match Made with DJ Anna Ramsey.
3: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
7: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
8: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
7: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Stellar servisyo para sa Pilipino.
9: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
10: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
9: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
11: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life.
12: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
13: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan, hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
14: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
13: Hello!
15: Hey, fun. 1, 2, 3, 4
13: again.
15: 1, 2, 3.
3: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado 7:30 ng gabi dito lang sa 1PH.

0: Kan, mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: Monday mornings are always great. With DJ Chacha and Den Bailo.
2: Dito tayo sa totoo.
1: True FM.
3: Sa 105.9.
4: Tayo po ay mangumusta sa ating beautiful people sa ibaba. Ang ating mga hosts ng Good Morning kapatid sa TV5. Bago tayo maghatid po ng ating mga balita, punto alas 6:30 today, Monday, ha? Lunes na Lunes po, ha? Kaya kinakailangan tayo po ay punong-puno ng energy and positivity.
5: Amen.
4: Para po sa ating mga pagmimisyon ngayon pong linggong ito ng paggawa. Good morning kay Andre, kay Ma'am Chiki, kay Ma'am Zinti, and
6: good morning.
4: Ating pong...
5: Sino?
4: Medyo malabong aking mata.
5: Si Angela ang nandyan. Wala si Maui today.
7: Good morning.
5: Si Maui yung last Friday. Good morning, GMK family.
8: Good morning. Good morning po dyan sa taas, mula dito sa baba.
7: Oo, ba't po kayo nakaitim, Manong Ted?
8: Opo.
5: Ba't po tayo nakaitim ngayon, partner? Kasi may wala... pinagluluksa ba tayo?
4: Oo, wala lang. Ito lang ang nabunot ko.
5: Same kami. Paano lang makita? Oo, hindi namin pinag-usapan.
4: Anyway, kumusta naman kayo?
7: Okay naman, Manong. Hindi ba kayo binabaha, Manong?
4: Well, praise God, hindi naman. At bagamat may mga lugar nga na binaha, siguro yun din ang problema ngayon na malaki, no? Yung mga nilindol, binaha pa. At doon sa Mindoro, pinuntahan itong ating correspondent, yung mga projects doon, nagguguhon na naman. Kaya ito ay panggising sa ating lahat, itong mga flood control projects na ito.
7: Walang makakalimot, Manong Ted, lalong-lalo na ngayon.
9: Oo, hindi natin kakalimutan yan.
7: Nandito tayo para i-remind.
5: Mm-hmm. Nawala ng mic si Angela doon. Oo, pero hindi daw sila makakalimot doon, Manong Ted. Oo, doon nga sa Hagupit, sa Nakawan, dyan sa flood control issue.
4: Dito naman sa Metro Manila, may bago silang na-invento.
5: Oo, yung L-shaped barriers.
4: Gusto ko lang mamaya magkaroon tayo ng interview. How does it work?
5: Oo nga. At saka, kamusta siya? Epektibo ba? Kasi dalawa yung spot na nilagyan nila ng L-shaped barriers na yan. One in Paranaque, and then meron din dito sa EDSA.
4: Kasi iniisip ko, kung hindi naman buo yung stretch, eh di lalabas yun sa kabila.
5: Tsaka pag hindi daw tama ang paglalagay.
4: Hindi naman tayo engineer.
5: Tsaka tingnan natin kung magkano rin.
8: Kanina ako, nakausap namin, nakapanayam namin ni Angela, yung spokesperson ng Office of Civil Defense, po si D. Sir Juni. Nagbigay po siya ng update doon po sa tala, bilang nga po ng mga nasawi, umakyat na po sa 21, tapos 9 po yung injured, at patuloy nilang minomonitor. Pati po yung nagbigay din ng update doon sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Inday.
4: Okay, sige. So, sa gitna po ng lahat ng ito, again, happy Monday po sa ating lahat. We are so happy kasi po kaming lahat dito ay mga tayo po, sa mga nanonood, nakikinig sa atin, mga buhay pa at may mga trabaho pa tayo.
5: Amen! Pasalamat tayo sa magbo-birthday na si Boss MVP. Nag-celebrate na rin siya last weekend sa Vibe. Bossy, advance happy birthday on July 23.
4: Opo, we sincerely pray po sa inyo, Boss. Kasi po talagang napakalaking biyaya po nitong pagbibigay po ninyo ng maraming hanap buhay sa napakaraming kumpanya.
5: Amen.
4: Amen. Sa katotohanan lang. O sige, maghahanap buhay muna kami.
7: Bye-bye. Bye-bye. Bye, Manong. Bye, DJ Chan.
5: Balikan natin ang ating mga nagagandahang host at gwapo mong inaanak na si Andre mamaya sa GMK. Happy Monday, family!
4: Opo. Ang ating po mission today na maghatid po ng mga pinakamahalagang balita sa News 5. Sa 105.9 2FM, maging sa RPTV 1PH TV 5 at sa 2FM TV on Signal. Ito nga ang kalipunan ng mga pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
5: Ako naman po si Zarina Guevara.
4: At unahin po natin itong napaka-importanteng balita ngayon pong Lunes 13. Umakyat po sa 18 ang patay sa pananalasa po ng habagat na nagdaang super typhoon Inday. Sa datos nga po ng Office of Civil Defense, kabilang po sa mga namatay ang 10 biktima mula sa Malapatan, Sarangani Province, 6 po naman sa Calanogan, Lanao del Sur, at 2 sa Bukidnon. Karamihan nga po sa mga namatay ay nalunod o kaya po'y natabunan ng pagguho ng lupa. Bukod yan, 12 ho naman ang nawawala pa rin habang aabot na sa higit na kalahating milyon ang apektadong mga individual. Ayon sa PAGASA, bagamat wala na hong bagyo, asahan pa rin daw ho ang patuloy ng mga pag-uulan dahil po sa habagat sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan.
5: Sa ibang balita mga kapatid, mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas po sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na itutuloy ngayong araw. Ayon po sa House Prosecution Panel, pundasyon pa lamang ang mga testimonya ng unang testigo nila na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Kaugnay po yan sa pagbabanta ng Vice Presidente, kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa asawa nito na si Liza Marcos Araneta at sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Mamaya mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand. Idedetalya raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta ng Vice. Una nang iginit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa umanong pagbabanta ng Vice. Sa mismong trial, bumuwelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa House Prosecution, hindi totoo ang sinasabing conditional threat dahil ang pagbabanta ay pagbabanta. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol, posible ring matalakay na ang tungkol sa bank tax records ni VP Sara.
3: Ina-expect din natin sa Lunes matatanggap natin yung memorandum na inihingi ng korte dun sa both parties, sa prosecution at sa depensa, para tukol naman doon sa mga subpoenang i-issue ng impeachment court regarding dun sa subpoena dun sa STECOM sa BIR at sa subpoena dun sa STECOM dun sa mga bank accounts ni VP Duterte at saka nung asawa niya at saka nung 21 na mga businesses daw na connected sa kanya. At pagkatapos din noon, DJ Chacha, doon sa Wednesday naman, in-expect natin yung oral arguments ukol doon sa memorandum na sinubmit.
5: Yan nga po ang tinig ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tongol.
4: Iminungkahay po naman ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang ilang hakbang para mas mapabilis ang proseso ng impeachment trial at hindi raw masayang ang napakahabang oras. Kasama po sa inirekomenda ni Lacson ang pag-require sa lahat ng nakaschedule na testigo ng depensa o prosecution na dumalo sa lahat, ang lahat ng ito sa paglilitis para ho maisalang kaagad sa witness stand kapag maagang natapos ang naunang testigo. Sa pamamagitan daw nito ay mabibigyan proteksyon ang karapatan ni VP Sara sa mabilis pong trial nang hindi nakokompromiso ang due process. Niliwanag po naman ni Lacson na layunin lamang nito na maiwasan ang patay na oras sa trial at hindi para madaliin ang presentasyon ng mga ebidensya kung magtutuloy-tuloy raw kasi ang takbo ng paglilitis na isang testigo lang ang maihaharap sa kada linggo. Baka daw po abutin tayo ng Disyembre ay hindi pa tapos ang trial. Samantala, hindi pa rin daw po iniaalis ng depensa.
5: Hindi pa nga rin po iniaalis ng depensa ang posibilidad na imungkahi sa impeachment court ang pagpapalabas sa mahigit 2 oras na online briefing ni Vice President Sara Duterte kung saan siya ay nagbanta na ipapapatay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pa. Matatanda ang tanging ang video lamang ni OVP Chief of Staff Attorney Zulika Lopez, ang unang ipinakita sa paglilitis noong nakaraang linggo. Ayon kay Attorney Michael Poa, mahalagang mapanood ang buong presko ng Vice bilang paghahanda ng depensa kung ihaharap ng prosecution si Lopez bilang hostile witness. Ipinasabpina ng impeachment court si Lopez para humarap sa paglilitis mamaya at bukas matapos igit ng prosecution na mahalagang mga salaysay niya para mas madiin pa si VP Sara. Una na rin sinabi ng prosecution ay hiharap po nila bilang testigo si Lopez matapos igit ng depensa na ang pagkakadetain niya sa kamera noong taong 2024. Ang nagtulak daw sa Vice Presidente na pagbantaan ng Pangulo, ang First Lady at si dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Sa ilang pang importanteng balita kahapon po'y ganunita ng iba't ibang ahensya at grupo sa bansa ang 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award na ipinanalo po ng Pilipinas laban sa China. Matatanda ang pinawalang bisa ng naturang desisyon ang 9-dash line o pagkamkam ng China sa halos na kabuuan ng South China Sea bilang paggunita. Pinangunahan po ni na Defense Secretary Gibor Teodoro, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Coast Guard Spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang idinaos na National Peace Walk sa Quirino Grandstand kahapon. Isinapubliko rin sa Quezon City ang kauna-unahang bantayog para sa mga manging isda na kasama sa mga nagsusulungan ng soberenya sa karagatan laban sa China. Kaysa po ng Pilipinas ang 13 iba pang mga bansa sa pagkilala po sa Arbitral Award. Sa joint statement nila, nanindigan po ang mga bansang Amerika, United Kingdom, Germany, Japan at ilang pang bansa na legal at pinal na ang naturang desisyon. Bagay po na ipinagkikibit balikat lamang ng China na hindi raw po magbabago ang posisyon sa issue at patuloy na igigiit ang kanilang pag-aangkin sa South China Sea. Alas 6:38 ng magandang Monday morning. Good morning mga ka-Team Bravo! Dapat talaga ho, namnamin natin ang biyaya po ng buhay nang sa ganon hindi ka palyado sa panahon ng hamon. Hindi ka sasabihan ng excuse me, Andre. Failure ba na naman? Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
10: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
4: Yes, yes, yes! Yun ha! Bravo! Bravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, magandang Monday morning! Vroom vroom! Diyan po lamang kayo, kami po'y agad-agad na magbabalik para ihatid ang ilang pantampok na balita sa News 5.
11: Bigla ang gastos?
12: Bagong plano?
13: Travel! O kaya bagong negosyo?
14: Buti na lang, may Cebuan na lumilir!
11: Sangla!
15: Personal loan!
16: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
17: Gusto niyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Олег Кабан.
1: Ang programang ito ay rated PG. Pilit ginagaya. Patnubay ng magulang ng gaya-gaya ay kailangan.
2: Alas 6:41 ang ating tamang oras ngayon.
3: Balita po sa mga lalawigan, nanawagan ng mga residente na tapusin ang River Dike Project sa Kalintaan Occidental, Mindoro. Meron ang nailagay na gabion sa ilang bahagi po ng proyekto pero bitin ang mga ito. May mga nasira din sa kasagsagan ng ulang dala ng habagat nitong weekend. Nagbibitak na rin ang lupang kinakapitan nito at posibleng gumuho kapag tumaas na naman ang tubig. Kabilang po sa pinakaapektado ng baha mga magsasaka. Sa drone video ng News 5, makikita kung gaano kalawak ang baha mula sa ilog. Paliit po ng paliit ang mga palayan na pangunahing kabuhayan ng mga residente doon.
2: Kinakain na ho ng ilog, kumbaga, no? Erosion. Samantala po naman, 10 ang patay sa landslide sa barangay Poblasyon sa bayan po ng Malapatan, Sarangani. Biyernes po na umaga, gumuho ang lupa. Tumagal po ng 2 araw ang paghukay bago ho nakuha ang katawan ng mga natabunang biktima. Napakalaman pong bago ang landslide ay lumikas na ang mga biktima sa mas mataas na lugar para nga makaiwas sa baha. Nagbigay po ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga naulilang pamilya kasi nga po sa pagyanig nung una, so lumambot po yung lupa. Samahan pa po ng malakas na ulan kaya ito po naging resulta.
3: Patay naman po ang isang senior citizen matapos matabunan ng gumuhong lupa sa barangay Nagba. Diyan po yan sa Tubungan, Iloilo. Nasa sala ang biktima ng mangyaring insidente. Ligtas naman po ang iba nitong kasama sa bahay. Sa Leon, Iloilo, bumigay din ang isang footbridge dahil sa rumaragasang baha. Dinaanan ito ng mga residente mula po sa 5 barangay. Pinalikas sa mga residente sa 11 barangay sa bayan po ng Oton sa Iloilo dahil pa rin sa matinding pagbaha.
2: 8 po naman ang nawawala sa bayan po naman ng Jose Abad Santos doon sa Davao Occidental. Mga residente po sila ng 4 na bahay na tinangay naman ng rumaragasang baha. Aabot sa 24 na bahay rin ang nasira sa flash flood. Tumama rin po ang buhawi sa lugar. Nanatili ho muna sa evacuation center ang mga apektadong pamilya. Nagkakaroon ngayon ng clearing operations ang LGU at maging ang DPWH. Mapapansin mo yung mga troso, no? Parang putol-putol na ng
4: putol
2: mga kahoy
4: na
2: nanggagaling sa kabundukan na nangangahulugan po na mayroong laging na nangyayari doon sa lugar.
3: Samantala, lubog po sa baha ang 26 na barangay sa bayan po yan ng Masantol sa Pampanga. Ayon sa Masantol MDR or MO, lampas 2 talampakan ng taas ng tubig sa ilang barangay. Ayon pa sa ilang apektadong residente, halos hindi na natutuyo sa baha ang kanilang lugar. Bumababa lamang daw ito kapag low tide pero bumabalik sa dati kapag high tide at tumitindi pa nga tuwing tag-ulan. Pahirapan na raw ang pagpasok sa eskwela at maging ang pagsisimba. May mga nagkakasakit na din daw dahil sa maruming tubig.
2: Maganda umaga po sa lahat ng mga maagang gumigising na mga nasa construction business kasi nga po ngayon ay Monday, back to work Monday po tayo sa lahat ng mga engineers, ha? Lahat ng mga architects, lahat ng mga mason, mga foreman, lahat sa inyo, good morning! Kabisado natin na dapat ang ginagamit natin sa construction ay yung standard. Kapag pinag-uusapan po natin yung mga light steel frames, dito ka na sa standard. JMAX Light Steel Frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dinding, JMAX Light Steel Frames. Protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko yung standard, yung may PS mark. JMAX Light Steel Frames, mabibili po ito sa Davao Home Builder Center sa Digo City, Davao del Sur. Ayun o, oh, Davao Home Builder Center sa Digo City, Davao del Sur at sa Davao Golden Hardware sa lungsod ng Davao. Davao Golden Hardware, Davao City. At ang JMAX ay available din in our leading depo and hardware stores nationwide. Kapag wala hong PS mark, eh substandard yan. Hindi yan standard.
0: True.
2: Mga kapatid, magpupugay po sa lahat ng kawani ng DN Steel at DN Group of Companies kay Sir Johnny ng Good Morning Bossing.
4: Good morning!
2: Magang gumigising para magtrabaho. Good morning sa mga mabuhay trabahador ka ng Ultra. Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kaalakalan, abay tinatayang tataas na naman po ang singil sa ilang produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa unang apat na araw po ng trading, posible daw hong magkaroon ng 2.50 piso na patong sa per liter ng diesel. Maaari itong tumaas ng 1.80 piso naman po per liter sa kerosene. Habang baka daw hong magkaroon ng rollback na 80 centimos sa per liter po ng gasolina. Ayon sa Jetty Petroleum, muling nangamba ang industriya sa potensyal na supply disruption matapos mong muling atakihin ng US ang Iran, at targetin din po ng Iran ang ilang pang infrastruktura ng US sa mga kalapit nitong mga bansa.
3: Mas malaki ang babayaran ng mga customer po ng Meralco para sa kanilang kinukonsumong kuryente ngayong buwan. Inanunsyo nga po ng Meralco na tataas ng higit 34 na sentimo kada kilowatt hour ang kanilang singil sa kuryente. Para sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hour sa isang buwan, katumbas po yan ng 68 pesos na patong sa bill. Paliwanag po ng Meralco dahil ito sa mas mataas na generation charge dahil nga sa mas mahal na petrolyo. Nakaapekto rin daw ang isang buwang maintenance shutdown sa Malampaya dahil napilitan ng dalawang planta na gumamit ng mas mahal na liquefied natural gas.
2: Pansamantala ho namang babaguhin ang daloy po ng traffic sa Terminal 3 ng NAIA para po sa gagawing upgrade sa pasilidad upang bigyan daan ang pag-aayos po ng curbside sa Terminal 3. Sasarhan ang inner departure lane mula alas 9 po ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Ito'y epektibo July 15 hanggang August 14. Sa mga oras na iyan, gagamitin daw po ang natitirang lane para po sa passenger drop-off. Kung bumikat po ang traffic, pwede daw hong ibaba ang mga pasahero sa arrival bay 1 at 8.
3: Samantala, idiniit po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan na makasabay ang mga pasilidad ng sektor ng pangingisda sa tumataas pong demand nito. Yan ay matapos bisitahin ng Pangulong Marcos Jr. ang Navotas Fish Port Complex nitong Sabado para nga inspeksyonin ang rehabilitasyon ng naturang fish port. Binigyang diin ni Marcos Jr. ang kahalagahan ng modernisasyon sa lahat po ng pantalan sa bansa at para matiyak ang epesyenteng operasyon at mapaganda rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Makatutulong din daw ito sa food security ng bansa.
2: Muli po namang pinaalalahanan ng Bangko Sentral ang mga netizens na illegal ang pag-photocopy, pag-print o pag-duplicate ng pera.
3: Ayan na.
2: Babala po ng BSP, maaaring maharap po sa hanggang 10 taong pagkakabilanggo ang sinumang mahuhuling lumalabag sa batas na ito. Naglabas po ang BSP ng paalaala sa ating mga netizens sa gitna po ng pamimiloso po ng ilang mga tao sa isang argumento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ho ng ilang netizen, pwede daw dapat tanggapin bilang legal tender ang printed na pera. Matapos nga pong sabihin ng prosecution na maaari pong ikonsidera bilang original ang photocopy ng dokumento bilang ebidensya sa hukuman talaga naman. Opo. Alas 6.49 na pong ating tamang oras ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Muli na naman pong isinara ang kontrobersyal na Strait of Hormuz kasunod yan ng patuloy na palitan po ng pag-atake ng Iranian forces at puwersa ng Amerika. Ayon sa Iranian State Television, hindi madaanan ang nasabing ruta kasunod po yan ng patuloy umanong illegal na aktibidad ng US forces. Sa gitna ng patuloy na bakbakan ng magkabilang panig, patuloy pa rin iginigiit ng Iran na silang may kontrol sa Strait of Hormuz. Matatanda ang nagwakas ng ilang buwang tigil putukan ng Washington at ng Tehran.
2: Nagbabala po naman si U.S. Ambassador to the North Atlantic Treaty Organization o NATO, Matthew Whitaker, sa Iran na posibleng hindi makayanan ng Tehran ang patuloy na opensiba ng Amerika. Ito yung nga po nag-uugat bunsod ng patuloy na pag-aatake ng Iranian forces sa mga dumadaang commercial vessel sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S. Central Command, aabot daw po sa 100 at 40 Iranian military targets ang napabaksak ng US forces noong weekend. Patuloy pang inaalam ang bilang ng mga namatay bunsod po na ilang araw na nagantihan ng pag-atake ng dalawang bansa.
3: Kaugnay ng balitang yan, sinimulan na rin pong i-activate o paganahin ang maraming bansa sa gitnang silangan ng kanilang air defense system sa gitna po yan ng kaliwatkan ng pag-atake ng Iranian forces sa rehiyon. Bukod yan sa mekanismong kabilang din sa nakahanda ang sounded air raid alarms bilang babala sa kanilang mga residente. Matatanda ang nanguna po mga bansang Bahrain, United Arab Emirates, maging ang Qatar sa paghahandang yan matapos ang serye ng mga pag-atake ng Iran.
2: Naku po eh. So dito na naman, apektado yung mga flights yan papunta po ng Dubai o maging ng Abu Dhabi, Riyadh at ilang pang mga bansa sa gitnang silangan. Lumobo po naman sa higit na 4,300 ang kumpirmadong patay, bunsod pa rin po ng kambal na malakas na pagyanig na tumama sa Venezuela. Bukod sa mga namatay, aabot sa higit na 16,700 po ang sugatan. Ayon po kay National Assembly President George Rodriguez, nasa halos 87,000 pamilya na ang nakakatanggap ng tulong. Sa tansya ng otoridad, higit na 800 gusali rin ang napinsala na magkasunod na malakas na pagyanig.
3: Puspusan pa rin ang pag-apula kasunod po ng pananalasa ng wildfire sa ilang lugar po sa Espanya, kabilang sa pinagtutulungang apulahin malapit sa bayan ng Almocaizar na siyang tumupok sa malaking bahagi ng katimugang bahagi po yan ng nasabing bansa. Ayon nga sa report, aabot sa 12 ang kumpirmadong nasawi, habang higit 6,000 hektarya ang napinsala ng sunog.
2: Good morning, Señor Iñaki Garcia.
0: Good morning!
2: At kay kaibigan Jarius Bundok, agang gumigising ni Jarius sa ngayon. Sa mga fans mo naman ni Nanay Christopher Main, kay wating-wating dyan sa UK. Sobra ba ang init ngayon dyan sa London?
3: Uy!
2: Ito muna ang ating pong balitang entertainment.
3: Nagpasiklab nga po ang ilang P-pop groups sa Pinoy artists sa OPM Con Generations na ginana po sa Araneta Coliseum last Saturday. Kabilang sa mga nagtanghalang Kings of Pop na SB19, Ben and Ben, pati sina Flo G at Skusta Klee. Uy, sayang! Mas dumagundong po ang buong Big Dome sa mga surprise at power collaborations ng mga OPM act. Napa-throwback ang Araneta sa collab ng Kaya at ni Sam Concepcion ng awiting Dati. Parang hinarana rin ang fans sa pagsasama po ni na Chito Miranda ng parokya ni Edgar Flo G. Bayos pala tong concert na to. Napasenti naman po ang marami sa collaboration ng Ben and Ben at ni Army Milliare sa kantang Tadhana. Pero ang pinaka-pinag-usapan ay ang pagsasanib puwersa ni OPM rock icon Bamboo at ang SB19 para po sa awiting Tatsulok. Uy, bagay na bagay sa panahon ngayon.
2: Yan,
3: Tatsulok.
2: Mga OPM ba ito?
3: OPM icons po ito. Oo.
2: Dapat nakasama si Ray Valera.
3: Uy, sayang. Sa susunod, baka may part 2. Sino pang gusto mo isama?
2: Ha?
3: Ang mga ka-seniors natin bukod kay Sir Ray.
2: Samantala po naman, pinasaya ng K-pop girl group na ITZY ang libu-libong midzies sa kanilang Tunnel Vision concert sa Mall of Asia Arena. Napabilib ang ITZY sa energy ng Pinoy fans. Sabi nila, top 1 daw ang Filipino midzies pagdating po sa pag-cheer. Kabilang ho naman sa mga pinerform ha, tinanghal ng ITZY ang hit songs nilang Wannabe, Dahlia Dahlia, Gold at Not Shy. Umaasa ang ITZY na makakabalik sila kaagad ng Pilipinas matapos po ang kanilang concert.
3: Trending naman ngayon. Ako, kinilig ako dito, partner. Ang panghaharana ni Someone Someday star James Reid kay Catherine Bernardo. Sa press play event ng serye, kinantahan ni James ang hit song niyang Randomantic si Kat. Hinatak niya pasikat sa gitna po yan ng stage. Comment ng fans, uyan, may chemistry ang dalawa. I have to say yes, meron nga mga kapatid. Present din po sa event ang ibang cast ng serye, katulad ni Maha Salvador, ang walang kapagod-pagod na GMK host na si Dimples Romana. Mapapanood na po dito sa TV5. Sa July 27, ang Someone Someday na pagbibidahan nga po ni na Catherine Bernardo at ni James Reid. Kita mo naman si Mare, oh.
2: Mm.
3: Working on weekends pa rin. Oo. Kasama po si Dimples dyan, ha? Starting on July 27. We're so proud of you, Marin.
2: Ayan. Anong channel?
3: Channel 5. TV5.
2: Hindi mo naging mo.
3: Oo. Channel 5, ha? Huwag kayong lilipat sa iba.
2: Okay. Samantala po, pupunta raw po sa bansa ang Korean superstar na si Gong Yoo para po sa kanyang fan meet. Iaano siya pa lamang po ang venue at ticket price ng fan meet. Ito'y parte ng kanyang 2026 Asian Fan Meeting Tour na The Long Take. Bumida po ang aktor sa mga hit K-drama gaya ng Squid Game, Goblin at ang 2007 classic na Coffee Prince. Si Gong Yoo pala yan. Ang hinahanap ko si Gong Gong.
3: Oo, sikat yan, partner. Gong Gong, ha?
2: Meron mag Gong Gong na...
3: Marami dito sa Pilipinas.
2: Okay.
3: Oh, ito, Patok Online, ang series na L na siyang umikot po sa storya ng Kikay na lawyer. Prequel po ito na iconic movie na Legally Blonde. Ang nagmana ng karakter ni Reese Witherspoon na si Elle Woods ay si Lexi Mindtree. Bago pa man makuha ang pangarap niyang role, inamin po ni Lexi na dumaan din siya sa pagdududa po sa kanyang sarili. Lalo na ilang libo ang nakatunggali niya po para sa role na ito. Bagay sa kanya. Hindi lang pink na damit at fashion ang ipinapakita ng karakter ni Elle Woods. Paalala po ito na ang tiwala sa sarili at kabaitan ay hindi kahinaan.
2: Amen. Ngayon mga kapatid, ito po ang ating Sports 5 on a Monday. Abay, nakaligtas ang NLEX Road Warriors kontra sa Terra Firma Jeep para po sa ikalawang sunod na panalo sa PBA Governor's Cup. May tsansa po ang Jeep na maagaw ang laro pero nagmintis ang tira ni import Justin Strings. Final score 101-100. Nakahabol po ang Terra Firma kahit na tinambakan ng NLEX ng 23 puntos sa laro. Gumawa po ng 30 puntos at 3 blocks si import Deacon Jones para po sa Road Warriors. Meron ng 2-0 ang record po ng NLEX sa Group A habang 1-1 naman ang standing ng Jeep.
3: Naku partner, bugbog! Bugbog po ang Titan Ultra Giant Riser sa Converge Fiber Xer sa isa pang laro. Mainit nga pong naging simula ng Converge at nagresulta po ito ng 24-point lead matapos ang first half ng laban. Hindi na nila ito pinadikit pa. Sa tungo nga po sa 105-74 na panalo. Ikalawang sunod na laro na ito kung saan walang importang Titan, bagay po na sinamantala naman ng Converge Fiber Xers. Umiskor po ng 20 puntos si import Jalen Hudson para sa Converge. 1-0 na po ngayon ang Converge habang 0-2 ang Titan.
2: Wala kasing import ang Titan.
3: Yun nga eh.
2: Samantala pa rin, abay, mainit po ang naging pagsalubong ng mga Pilipino sa ating pong star tennis player na si Alex Iala sa kanya pong homecoming. Bukod sa mga fans, mga pangunahing sports officials din po ang nag-abang kay Iala. Alright, mga kapatid, nagtanghal din po ang bandang Kawayan sa Naiya para po kay Iala. Nakisalamuha rin siya sa ilang mga fans na naghihintay po sa kanyang paglapag sa Naiya. Galing po ang 21-anyos na atleta sa makasaysayang kampanya sa Wimbledon kung saan nakaabot siya ng round of 16. Magdaraos po siya ng meet and greet sa Glorieta sa Miyerkules bago po magbalik aksyon sa Agosto bilang paghahanda naman niya sa US Open.
3: Samantala, opisyal na pong nagsimula ang paghahanda ng Pilipinas para sa kauna-unahang Southeast Asian Plus Youth Games. Isinagawa na nitong weekend ang unang pagpupulong para sa palaro. Pinangunahan po ito ni POC President Bumble Tolentino na siya ring founding president ng torneo. Dumalo rin po ang kinatawan ng 11 pang founding member nations at 17. Inimbitang Asian nations gaya po ng Bahrain, Kuwait, Sri Lanka at Nepal. Tampok po sa Southeast Asian Plus Youth Games sa mga atletang edad 16 pababa. Layon po nitong magsilbing tulay para sa mga batang atleta mula regional events papuntang international tournaments. Isa sa pinal po ang listahan ng mga sports sa susunod na mga buwan. Gaganapin po ang palaro dito sa bansa from December 2 hanggang 14, 2027.
2: 69 seconds lamang ang itinagal ni Irish mixed martial artist Conor McGregor sa kanya pong comeback fight matapos ang 5 taon. Nagtamo ng injury sa kanyang tuhod si McGregor dahilan po para manalo ang kalabang si Max Holloway via technical knockout. Sinubukan pong mag-flying kick ni McGregor sa simula ng round pero namali siya ng baksa kaya napuruhan sa tuhod. Sinubukan niya pong ituloy ang laban pero hindi na po niya kinaya. Bago ito'y huli pong lumaban si McGregor noong pang 2021 ayon. Na-twist ang kanyang tuhod. Aray ko po, ayun. Kitang-kita ho naman. Anyway, sige, magpaalam po tayo sa ating mga viewers sa TV5 kasi nga po ay alas 7 na gaen.
3: Nakumbilis ng oras mga kapatid, ano? Parang walang nangyari. Eksakto, alas 7 nga po ng umaga. Bago ang lahat, ang oras muna hatid po sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong bumili at umorder sa 0931-033-2871. Para sa mga nasa stress at hindi nakakatulog ng maayos, itry nyo na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. At partner, birthday na pala bukas ni MVP, July 14. Tomorrow, hindi 23, sure na to. Oo, July 14 tomorrow is the birthday of Bossing MVP. Bossing, happy happy birthday po sa inyo. May have many many more birthdays to come. At batiin na rin natin, happy 50th wedding anniversary, Tita Tess.
2: Yes.
3: Tita Tess at sa kanyang mister na umabot nga po ng golden anniversary this year. Happy anniversary. Okay. So paano mga kapatid natin sa GMK? Kami po yung magbabalik bukas. Tutok pa rin po kayo sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. Hanggang alas 10 kami ng umaga ni Manong Ted. At higit sa lahat sa Radyo 105.9 True FM sa Mega at sa Metro Manila. See you tomorrow, GMK fam.
2: True FM. At sa lahat din po ng mga kabatch ni Tita Tess. Ha? Opo. Kabatch po ni Nanay Telma Monson. Ayan, ni Ninang Tina Monson Palma at maging ni Mama Del Macarandan. At sa lahat din po ng mga nagkakaedad na o kaya po kahit hindi pa nagkakaedad pero nakakaramdam na po ng pagka-OA. Bagay yung OA ho, sa kasukasuan yung OA sa sakit. Gustong gumalaw pero hindi makagalaw. OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello! Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang aking pong supplement, OsteoGuard. Ay talaga naman.
3: Regalo mo kay Ma'am Aileen Choigo. Gusto daw niya yan, naririnig niya.
2: Good morning po ha. Subukan po ninyo. Kasi yun lang po ang ating pong ano rin, remedyo. Lalo na ho kapag nahihirapan po tayong gumalaw-galaw madalas. Salamat, OsteoGuard. Alright, mga kapatid, ilang pang importanteng balita. Susunod na!
0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
4: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye.

0: by Regent.
1: True FM.
0: True FM. So, mamaya ha. Impeachment! Impeachment na naman!
2: Oo, may drama na naman kaya tayo mapapanood, partner. Excited ka na ba? Nasa ano na tayo? Week 2!
0: Tignan po natin.
2: Week 2 tayo.
0: Tama nga po at bibilis-bilis po ang kanila pong proseso. Hindi ho naman para ho malabag ang karapatan po ng nasasakdal ko, hindi po para lang ho yun lang mga sinasabi po na relevant and material ang siyang pag-uusapan. Mga kapatid, mamaya po tutunghayan natin yan. Ang ating pong sariling pagsasadula ng paglilitis na ito. Ang paglilitis.
1: The Bloodbath. VP Sal on FM.
2: Sukran. Pinagbibidahan din na. Sinong bida natin mamaya?
0: Mga kapatid, sa oras nga po na 5 minutes now after 7 o'clock, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Ay, salamat. Ang ganda ng ating pakiramdam. Dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Strong coffee for me. Kita mo na kaagad, lumulutang yung mangosteen. And ang amoy niya, brewed coffee. Ang sarap naman talaga. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Sa mga naghahatid po sa kanilang mga anak, ha, good morning sa inyong lahat. Naghahatid kay Mrs. Alam ko po na mahal natin ang ating mga kapamilya. Di po ba? Kaya po importante po na sa hirap nga ng buhay ngayon, dapat lagi po tayong iwas na magkasakit. Dapat po maging wais, lalo na po kung kalusugan nga ng ating pamilya at ating kalusugan ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing dekalidad yung gamot. Pero ingat din sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba, lagi po yan pinapaalala po sa atin ng Unilab. Piliin po lamang ha yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Thank you, Unilab. Aba, Monday nga po ngayon. Kaya kami po'y handang-handa na para po kayo'y hatiran ng mga pinakamahalagang mga balitang dapat niyong mapakinggan sa True FM. Pero bago yan, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan na kanila.
2: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, balik sesyon ngayong Linggo.
0: Bagyong Inday at Habagat, nag-iwan po na matinding pinsala sa Kabisayan at maging sa Mindanao. Bilang po ng mga namatay, umabot na sa 18.
2: Bahagi po ng River Dike Project sa Occidental Mindoro na sira sa kasagsagan ng masamang panahon.
0: At panibago pong oil price increase, nagbabadya na naman simula bukas na umaga.
2: Strait of Hormuz, muli na namang isinara sa mga barko sa gitna pa rin po yan ng patuloy na bombahan ng Amerika at ng Iran.
0: LX Road Warriors, nalusutan po ang comeback attempt ng Terra Firma Chip sa PBA Governor's Cup. Converge Fiber Xers, tinambaka naman ang Team Titan sa Sports 5 News.
2: Samantala, balitang entertainment, K-pop group na ITZY nagpasiklaw sa kanilang concert sa Pasay nitong weekend.
0: Handa na ba kayo? Kumusta na po kayo lahat? Hello? Kumusta kayo? Narito ang ating pong ikalawang hataw, ikalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na napatunayan na ng prosecution na malinaw po ang criminal intent sa likod po ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. May ilang umalma kay Justice Ascuna nang sabihin itong napatunayan na ng House Prosecutors ang kasong grave threat laban po sa Vice Presidente sa impeachment trial. Ang giit niya, malinaw ito base sa salaysay ng unang witness sa si NBI Special Agent John Mark Kalilong na siyang nagpatunay na seneryoso ng mga otoridad ang banta ng Vice dahil kaya niya itong gawin. Gayunman, nilinaw rin po ni Justice Ascuna na hindi pa ito nangangahulugan na guilty kaagad ang

Nasaan nga po ang sementeryo? Dagdag pahirap po sa kanila ang masamang panahon at mataas na tubig sa ilog dahil nga sa patuloy na pag-ulan. Sa kabila po nito, hindi natinag ang magkakaanak at matagumpay na naitawid po sa ilog ang kabaong. Panawagan po nila sa lokal na pamahalaan. Oo nga, kung alam niyo tumataas ang tubig sa ilog, ba't hanggang ngayon wala pang tulay? Ang panawagan po ng mga residente, maglagay ng tulay para mabawasan ang kanilang hirap sa pagtawid patungo po sa bayan. Samantala mga kapatid, sa mga balitang consumer at pangkalakalan, sumadsad ang halaga po ng pumasok na foreign direct investment o FDI sa Pilipinas sa pinakamababang level na naman. Yun na sa loob po ng halos isang dekada. Sa datos po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, nasa 250 milyong dolyar ang FDI net flows nitong Abril. Mas mababa po yan sa lagpas 600 milyong dolyar na naitala noong Marso at sa parehong buwan noong taong 2025. Ito na rin po ang pinakamababang FDI net inflows mula noong 244 na milyong dolyar noong June 2016. Paliwanag po ng BSP dahil ito sa mas mababang foreign net investment at reinvestment of earnings. Tumaas naman po ang produksyon ng asin sa Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taong ito. Sa datos po ng DA o Department of Agriculture, umabot mga kapatid sa halos 200,000 metriko tonelada ang produksyon ng kasama po dyan ang solar at maging cooking salt mula po Enero hanggang Hunyo. Ayon nga sa DA, nakatulong po ang development of salt industry project ng BFAR na nagbibigay po sa mga coastal community ng karampatang kagamitan, infrastruktura at suporta para sa kanilang kabuhayan. Patuloy daw pong susuportahan ng ahensya ang lokal na industriya ng asin para mapalakas ang produksyon at mabawasan ang pag-asa ng Pilipinas sa imported na asin. Lahat na lang ini-import natin, hindi ba? Pati asin talaga. Sa iba pang balita, posibleng agham at teknolohiya po ang susunod na magpapalago sa ekonomiya po ng ating bansa. Kasunod po yan ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income economy. Talaga, ramdam nyo ba? Naniniwala po si DepDev Secretary Arsenio Balisaca na innovation ang magsusulong sa ekonomiya ng bansa. Hindi na raw kasi po pwedeng umasa ang Pilipinas sa labor at sa puhunan lang. Ayon pa kay Balisaca, dapat ilabas na ng mga miyembro ng akademya ang kani-kanilang mga pag-aaral mula sa silid-aralan. At dalhin na daw ito sa mga komunidad kung saan maaari itong magkaroon ng positibong epekto sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Samantala, 7:24, time check po natin. Hatid sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili sa Shopee, Lazada, TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede ring umorder sa 0931-033-2871. At available na po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Sa mga balita po sa labas ng bansa, panibagong pambobomba ang ikinasa ng Israeli forces sa Gaza City nitong weekend. 4 ang kagad na nasawi sa nasabing opensiba. Sa report mga kapatid, 3 Israeli missiles ang tumama po, partikular sa bahagi ng Sabra. Kabilang sa gumugulong na tigil putukan noon pang Oktubre ng nakaraang taon ay patuloy pa rin po ang pag-atake ng Israeli forces. Lumobo naman sa 51 patay matapos ang pananalasa ng matinding pag-ulan sa Bangladesh. Sa tindi po ng kalamidad, maraming lugar ang lubog sa baha, kabilang na po ang Bandarban. Sa taya po ng Bangladesh Authority, saabot sa higit 1 milyon ang apektado ng kalamidad. Karamihan sa mga ilog doon ay umapaw na. Matapos naman pong manalasa sa bansa, patuloy namang nararamdaman pong epekto ng bagyong Bavi, Jianhurian sa China. Sa tindi po ng epekto ng bagyo, aabot na sa 2.8 milyong mga residente ang inilikas.
Sa ilang kuha po kita ang lakas ng hangin na dulot ng

0: bagyo. Wala pang naitatalang nasaktan o nasawi kasunod po ng kalamidad na ito. Doon po sa mga kagigising lang. May tropical depression po muli na binabantayan. Ano? Ito po nga, kung pumasok man at maging bagyo, ay tatawagin naman po nating Bagyong Josie, mga kapatid. Samantala, Sports 5, alam nyo naman tayo, umulan bumagyo. Walang bagyo-bagyo sa mga kailangang kumita. Pasok pa rin tayo, kaya ingat po kayo sa inyong mga biyahe, mga kapatid. Maulan man o maaraw sa lugar na kinaroroonan nyo po sa ngayon. Eto na nga, sa Sports 5, nilampaso po ng Zeus Coffee Thunderbells ang Chocomucho Flying Titans sa pagpapatuloy ng PVL on tour sa Batangas nitong weekend. Balancing atake ang pinamalas ng Zeus para sa 25-14, 25-20 at 25-23 na panalo. Gumawa po ng 9 puntos si Chinny Arroyo para mapangunahan ng Thunderbells. Wala pang talo sa dalawang laro ang Zeus habang 0-1 naman ang Choco. 4 sets ang kailangan ng Galleries Tower High Risers para mapatumba ang Farm Fresh Foxies. Final score 25-17, 24-26, 25-19 at 26-24. Nagpakawala po ng 24 puntos si Erica Deloria para sa Galleries. Panalo rin po sa kanyang unang professional game ang 2026 number 1 pick na si Lance Lamina. Magpapatuloy ang on tour sa July 25 sa Bigan City, Ilocos Sur. Ay, umiikot pala sila. Samantala, nakuha po ng Czech tennis star na si Linda Noskova ang kauna-unahang Grand Slam title. Pinabagsak po ng 21-anyos na si Carolina Muchova sa epic finale 6-2, 5-7 at 6-3. Matapos nga pong makuha ang first set, lamang na si Noskova 5-2 sa ikalawang set. Pero hindi kaagad bumitaw si Muchova at hinabol po ang panalo para maipuwersa ang third set. Sa decider, agad pong kumawala sa 3-love na lamang si Noskova at hindi na niya pinahabol ang kalaban. Ito na po ang ikasyam na sunod ng Wimbledon na may bagong women's champion. Si Noskova rin ang ikatlong Czech na nagkampiyon sa loob po ng nagdaang 4 taon. Kasado na po ang semifinals ng FIFA World Cup 2026. Maghaharap ang 2022 finalist na France kontra sa Spain. Tinalo ng France ang Morocco 2-0 habang nakalusot po ang Spain sa Belgium 2-1. Sa kabilang bracket, tapatan naman po ito. Tapatan ng defending champion Argentina at England. Nilaglag po ng Inglaterra ang Norway sa score na 2-1 habang 3-1 naman po ang naging panalo ng Argentina kontra sa Switzerland. Magsisimula pong semifinals sa Miyerkules, July 15 para sa laban ng France at ng Espanya. Morning, morning! Nanay Christy Fermin! Mamaya po ang programa ni Nanay Christy Fermin dito po sa True FM, alauna ng hapon, kasama si Romel Chica. Ito nga po sa balitang entertainment sa mga kamarites natin. Umani po ng papuri si Atasha Mulak mula sa kanyang co-star sa Bongga Kaday Diani Batong Bakal Musical. Inilarawan nila si Tash bilang charming at kalog nang ma-meet nila ito sa audition. Kwento ni Sam Concepcion, very charming at warm daw si Tash at yan daw ang mga katangian na hinahanap nila sa kanilang singing partner. Sabi rin ng ilang makakasama ni Tash sa musical, humble at down to earth daw talaga ang aktres. Napahanga rin ni Tash ang veteranong si John Lapus. Nasurpresa raw si Mama John sa pagkanta at pagsayaw ni Tash. September 18, mapapanood na po ang Bongga Kaday sa Newport Performing Arts Theater. Paspasa naman po ang paghahanda ni Ashton Olviga para po sa kanyang solo concert. Gaganapin po yan sa August 23 sa New Frontier Theater. Kwento nga po ni Ashton, araw-araw niyang sinasanay ang boses niya. Meron din daw siyang voice coach, ha? Araw-araw din daw po silang naglalakad para makapaghanda physically sa concert. Sumailalim din siya sa procedure sa mata para luminaw ang kanyang paningin. Hands-on din ang aktres sa pagpaplano ng kanyang concert mula po sa pagbuo ng konsepto hanggang sa pamimili ng kanta para rito. Sa iba pang balita, nakakuha po ng Guinness World Records si Pitbull matapos pagsamasamahin ng higit 22,000 katao, wow ha, na nakasuot po ng bald caps sa London. Nakuha ni Pitbull ang Guinness World Records para sa largest gathering of bald cops. Nagsuot po ang fancy pitbull ng Bald Cops sa Hyde Park bago pong pagtatanghal ng rapper sa British Summertime Festival. Nagpapasalamat naman po ang singer sa fans na tinawag niyang Bald S. O Baldes. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:31, mga kabaldes, ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para po makita ang mga nagagandahang gold at diamond ng Mayette de la Rosa. www.mayettedelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. At yan nga po mga kapatid, ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning sa mga nakatutok po sa atin dito sa ating himpilan simula pa kaninang alas 4 ng umaga. Dito po yan sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag na mga kasamahan dito po sa News 5, Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julie Rich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Cheska Gotilban, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, sa ating Executive Producer Andrew Yusinko. Uy, single ka pa rin? Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan.
1: Mabuhay.
0: Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM.

0: Hey. Oh, yeah. Uh-huh. Feels like Friday yung kanta eh. Oh.
1: Hey.
0: Hey. Hey, hey. Impeachment. Come on.
2: Bueno, mga kapatid, 7:34 ang ating pong oras ngayon. Bilis nga ng oras, oh! Muli pong gandang umaga sa lahat ng ating mga suki na nasa EDSA ngayon. Good morning! Baka nakakaligtaan nyo, may end cap po sa EDSA, ha? Merong end cap. Baka kayo makatanggap ng mga notisya. Ayan.
0: May mga natanggap na ba kayo?
2: Ikaw, para po wala ka ba natatanggap?
0: Wala pa ako natatanggap. Tayo po ay talagang sumusunod sa batas trapiko.
2: Good luck.
0: Saan ba yung binapadala? Baka maling address pala meron sila.
2: Alam nila mga kapatid. Wala din po ng ating mga suki ngayon na nakantabay na sa ating mga importanteng panayam. Ito ho muna sa lahat din po ng ating mga suki na mga kabrabo. Gaya ni Engineer Alvin. O ano Alvin, okay ba? Si Attorney Chod, eh, laging okay.
0: Oh, Attorney Chod, get well
2: soon. Good morning. Alright, sa mga hindi sinasayang ang blessing ng buhay, yung biyaya ng buhay at laging kondisyon, sa anumang pong hamon, hindi sinasabihan ng excuse me, failure ba, bigo? Eh, sandali lang ha. Ito ang para sa inyo. Pagsik to! Bravo! Food supplement for men. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang paliya. Bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
0: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kataligya!
2: Secretary Banoy, good morning! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, maganda umaga po! Sir Jason at Herman Panghulan, magandang umaga, thank you! Good morning! Alright! Ang request daw po ni NBI Director Matibag ay maisa lang siya na mas maaga than July 20. Oo nga, ano, mukhang sasagarin din talaga ba ng prosecution, yung 11 days na itinakda para po lamang sa article number 4. Unang article pa lang, 11 days na kaagad. Ang sabi po ni Senator Fing, baka daw po maaaring bilis-bilisan yung pong paghaharap sa mga testigo. Tama nga din naman, ano, kasi nung isang araw parang 3 oras na sila nag-hearing. Na ano kaagad, na-adjourn kaagad.
0: Oo, yun nga. Kasi kung natapos sa maaga, tapos wala pa yung kasunod na witness, sayang ang oras. Oo. Pwede no ba joke. Sana ituloy? Pwede na nila ituloy hanggang alas 12 na hating gabi kung gusto nila. Ay, sorry mo siya. Pati kasi tayo mapupuyat. Oo nga. Pero meron ba silang cap sa oras? Kung baga kailangan 7 p.m. tapos
2: wala,
0: na tayo.
2: Wala yatang ganun, no? So, sige po. So, mamaya, magandang obserbahan natin yan para ho natin maramdaman talaga yung sincerity sa sinasabi nila na sila gagawa ng kaparaanan without sacrificing due process, mas bumilis-bilis ang proseso. Bueno, this morning po naman, hindi tayo nagmamadali. Sa ating pong pakikinig sa magandang balitang iyahatid ni Brad Jeffrey Scopides sa ating The Daily Brad.
3: True FM. Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor. Sarap mag-Rice Energy. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Monday mornings are always great. Always great. With DJ Chacha and
2: Dito tayo sa totoo.
3: True FM.
4: Sa 105.9. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopide.
5: Good morning, Brad Jeff, and happy Monday.
6: Good morning, Ted. Morning, Cha. Yes, Lunes na Lunes, makulimlim, of course. But today is a great day. Yan. Morning.
7: Amen. Morning. Happy Monday. Game all na tayo.
6: Right. Mm. Oo. Yes. Game na tayo. At siya, ngayon, napag-uusapan natin mga mirakulo na ginawa ni Jesus. Marami na namang nagpapa-reserve ng mga wedding. Ayan. Alam niyo po, ang attending a Filipino wedding, yan ang for me, isa sa pinakamasaya, no? Kasi yung okasyon, may pagkain, may music, picture taking. Siyempre, maraming bisita. Pero imagine niyo nasa kalagitna kayo ng kasal, biglang naubusan ng pagkain, kalahati hindi pa nakakakain. Di ba nakakahiya para sa pamilya, no? Siguradong may magpo-post agad ng mga, alam niyo yon, ganda ng venue pero bitin sa pagkain, kind of post. Alam niyo, parang panahon ni Jesus, ang una niyang mirakulo ay ang pag-provide dito sa mag-asawa na ikinakasal na nawala ng wine. Hindi po tayo makarelate kasi bakit? Ano naman problema kung walang wine? Well, para po yung modern day na wala ka nga ng pagkain. Pagka po ikay nawalan ng wine during the time ni Jesus, ikaw po ay nakakahiya, magiging tatak mo yon. Okay, naubusan ka ng wine sa isang wedding, yun po ay magiging tatak ng mag-asawa na nakakahiya yan, dalawa na yan, nagpakasal, hindi pinagplanuhan. And sometimes, maaaring hindi wine yung wala sa atin, maybe Lunes na Lunes, wala kang lakas. Some of you, ubos na pasensya nyo. Ubus na savings nyo, ideas, kalakasan, courage. Ubus na rin ang dahilan mo para umasa. May mga taong wala na rin pag-asa. And you may be smiling on the outside, pero deep inside, Lord, wala na talaga. Pero itong good news, what looks empty to us, maaaring oportunidad naman kay Lord para i-reveal yung kanyang glory. At kung ikaw po may pinagdadaanan ngayon, yung sabi mo, Lord, ito talaga, wala na akong pag-asa. Pero tandaan nyo yung nangyari. Sabi po ni Mary, yung nanay ni Jesus, sa mga alipin o mga servants during that time, gawin nyo kung ano'y iuutos niya sa inyo. At yun po naging lesson ng story. Kasi po si Jesus, nagpakuha ng mga empty jars, sabi, lagyan nyo ng tubig. At sumunod naman yung mga servants, interestingly. Isipin po natin, pwedeng sabihin ng mga servant, eh bakit tubig? Eh wine ang problema. Eh bakit mo kami utusan ng jar-jar na tubig? Eh wala nga problema. Pero alam niyo po, ang pagsunod sa sinabi ni Jesus ang naging susi sa mirakulo na to. Kaya sabi sa Santiago 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Ang sabi po rito sa verse na to ni James, be doers of the word. Otherwise, you only deceive yourself. Attend tayo ng attend ng simbahang paglinggo. Okay, nakikinig tayo ng Daily Brad araw-araw. Pero kung alam mong tama yung sinasabi sa Biblia ni Jesus, which is lagi naman tama, at ayaw natin sa akin, tayo daw po ay nandadaya lang sa sarili natin. Alam nyo po, faith is not only believing that Jesus can do something, but faith is also doing what Jesus tells us to do. Kaya gusto ko lang po kayo encourage ngayon. Sometimes, ang hirap sundin ang mga kautusan ng Diyos. Magpatawad sa mga taong may kasalanan sa atin, magbigay, alam niyo, maging generous, magpakumbaba, wag na lang, Lord. Pero alam niyo po, ang Diyos ay kumikilos pag tayo po'y sumunod sa Kanya. It's obedience unlocks blessing. So whether empty bank account yan, empty opportunity, empty relationship, empty na puso, sundin po natin ang ginagawa ng Diyos dahil alam ko may gagawin siya sa inyo. Kaya tanong before I pray, sa ang area ng buhay mo ngayon nararamdaman, Lord, ubos na. Lunes pa lang, wala na. O Lord, August pa lang, wala na akong PC hanggang Disyembre. Tinignan nyo ba yung puso nyo honestly? Ano yung mga bagay na dapat kong sundin ng Diyos? Saan niya ako inuutusan gawin to at ako'y susunod sa Kanya? Santiago 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin yung sinasabi nito, dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Tayo manalangin, Panginoon, alam namin ang salita mo ay nandyan upang kami i-guide sa tamang pamamaraan. Lord, in fact, kung sumunod lamang yung karamihan, Lord, ng mga iniimbestigan ngayon, Lord, dito sa mga gusot sa bansa namin, kung sumunod lang sa salita mo, wala sanang nagiging problema, Lord, ng bansa namin na katulad na itong kinakaharap namin, ng mga korupsyon. Lord, salamat dahil alam namin kami, tunuturuan mo kami sumunod sa iyo sa maliliit na bagay upang pagka kami na-tempt sa malaking bagay, kaya na namin labanan. Salamat, Lord, sa iyong salita na nagiging guide namin sa pang-araw-araw, in Jesus' name. Amen.
5: Amen. We pray, Lord, today, bless our mission. Ang aming pong himpilan at ang misyon ni Brad Jeffries Copides ngayon pong linggong ito ng paggawa. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Lord. Salamat na marami sa biyaya ng pakikinig sa aral na nanggagaling sa The Daily Brad sa ating pong programa today, Monday. Alright, Brad, so mukhang may meeting ka, so go ahead. Alam kong mukhang napostpone muna ang iyong araw ng labada.
6: Meron tayong kakausapin via Zoom lang naman dahil sa panahon din. So, thank you sa oportunidad. Ting umaga, Brad, Ted, at Jack.
5: Okay.
7: Thank you, Pastor.
5: So, we'll catch you again tomorrow para sa nakikinig at ito pong inaabangan araw-araw, The Daily Brad with Brad Jeff Eliscopides. Brad?
6: Abangan niyo po ang ano susunod na miracles na ginawa ni Jesus at may matututunan tayo sigurado. Ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration.
5: And serving the people indeed, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.
2: FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
8: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
9: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
10: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
11: Yeah.
10: Ito masabi ko.
12: Your surname is Ayala.
9: Yes.
12: And you work for Ayala.
9: Yes.
12: Are you related with the Ayalas?
9: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
13: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
14: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
15: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
16: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
15: Hello! Hey, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
2: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: yan. Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
1: Session resume, Majority Leader.
2: Thank you, Madam Chair. Pagbati po ng happy birthday today kay Coach Luigi Trillo ng Meralco Bolts at maging kay Ma'am Floelyn De Leon, ang friendship po ni Ate Dina Aquino. Happy birthday daw kay Coach Luigi Trillo at kay Ma'am Floelyn De Leon. Happy, happy birthday.
3: Happy birthday! Yes. Ang sabi ng ating masugid na tagapakinig dito sa True FM, ang may birthday daw ng July 23 ay si Nanay Christy Fermin.
2: Ay, oo nga.
3: Ayun na, kaya pala ako nalito. Bukas si MVP, Bossing, happy birthday po. At July 23, once again, Nanay Christy, advance happy birthday.
2: Ayan, so sa lahat po ng mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan today, bagamat lilipas din yan, namnamin po ninyo ang biyaya po ng panibagong taon sa inyo pong buhay sa mundong ito.
3: Amen.
2: Amen. Bueno, siguro ninanamnam din ni former DBM Secretary Amena Pangandaman. Ito, mabanggit lang natin to na laman to ngayon ng mga balita. Wala ho naman tayong kumbaga
3: wala ka objection, Your Honor?
2: Wala ho naman tayong sinasabi na ano, no, na na hindi siya qualified ano po dito po sa posisyon na ito. Yung dati pong kalihim ng DBM na si Amena Pangandaman ay hinirang bilang pinuno at chief executive officer at chairperson at chief executive officer po nitong Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ito po ay isang subsidiary ng Development Bank of the Philippines. So government owned and controlled corporation po ito. May mga maaga pong post ano sa social media at nagtatanong kung ito ba daw ho ay reward sa kanya. Ay, hindi ho natin masasagot yan. Pero ang akin po lamang din ngayon, siguro hindi ho naman ikasasama ng loob ni Ma'am Amena na tayo po'y magtanong lang ano na nangyari dito po sa talagang malalimang investigasyon tungkol po sa flood control scandal. Natigil nga ang investigasyon bagamat meron na pong unang report, partial pa lamang po, Blue Ribbon Committee. Ang ombudsman daw po, nag-abala pa rin daw ho ngayon sa pag-iimbestiga kasi babalikan lang natin. Sana nga po hindi natin makaligtaan yung pong number one na starring po sa skandalong ito, si Saldi Co.
3: Oh yes.
2: Although hindi ho naman lahat naniniwala sa kanyang sinasabi.
3: Mm-hmm.
2: At meron nga po mga question doon sa kanyang logic na bakit daw po mismo ang Pangulo ay mag-i-insert pa sa budget niya.
3: Mm.
2: Eh kaya daw ho naman gawin niya ng presidente. Mm. Budget niya yan eh. So bago buuin yung budget, sila pa lang mismo nandun na yung kanyang insertion. Yun ang logic po ng iba. Hindi ba? Ikaw, Presidente, so kung anong gusto mong gawin dyan, magagawa mo. Pero meron po namang kabilang kaisipan na, yun nga yun. So gumawa ka ng budget, then eventually, ano po, meron pong mga sinasabi na dahil yan po, dadaan sa Kongreso, pakikialaman nila yung budget. So dalawa itong kaisipan, ha?
3: Mm-hmm.
2: Ang sabi po, nung una po kasing itong si Saldi Co, nagkaroon ng installment na vlog.
3: Video.
2: Na video. Ang unang question doon sa sinasabi na merong mga insertion na gusto daw pong isingit nga itong presidente na ilang bilyong piso at dumaan po sa ilang mga individual na confirmation, ang agad na logic, ba't ka maniniwala dyan? Presidente na yan eh. Mm-hmm. Kaya mong gawin ang gusto mong gawin.
3: Mm-hmm.
2: Bago mo pa ilatag yan sa DBCC o sa Committee on Appropriations o mismo maibigay yan na iyong proposed budget. Whoa! Sa House o sa Senate, nandun na ang insertion mo. Tama din naman kasi ikaw yung pinakamakapangyarihan, di ba, sa budget. Pero sa kabilang banda, meron din kaisipan na kasi pag isinalang mo yan, yung kumbaga theoretically o ang prinsipyo na ang budget, ang final say sa Kongreso. Kasi sila nga po yung pong, kumbaga sila po ang vanguard. Sila po ang magsusuri, sila ang kikilati sa proposed budget ng presidente.
3: Mm.
2: So hindi mo rin pwedeng itanggi yun na Na gusto niya masiguro na hindi gagalawin yung kanya mga gusto rin. Kumbaga, sinasabi niya na ito na yung insertion ng presidente dito, ha. Parang ganun po yan. Depende yan, ha, kung nasa ang kambanda, para lang hunin yung maintindihan yung dalawang aspeto po dito po sa usapin nitong controversial na budget. Diba? Guys! Ano ba yung sabi niya?
3: May budget na tayo, guys!
4: Guys!
3: Yan, yan, yan.
4: Should be happy we have a budget?
3: Oh, isa pa, isa pa, isa pa.
2: Guys!
4: Guys! We should be happy we have a budget?
3: Guys! We should be happy we have a budget!
2: We have a budget?
3: We have a budget!
2: Ano kasi yan eh, yung... Di ba, Enero na halos?
3: Mm.
2: Tapos na yung Pasko.
3: Oh, oh.
2: Malulungkot daw sila doon.
3: Oh.
2: At ito ho kasi yung sinasabi na pinaka na baboy na budget. Pinaka nilapastangan na budget.
3: Most corrupt budget.
2: Ito ho yun. Pati ho yung PhilHealth, pinakialaman nila.
3: Ay, oo naman.
2: At sila po yung nagtipon-tipon. Sinong kasama doon? Si Abonoan, Pangandaman. Yan, sila-sila. Pati po, kasama ba doon si Recto? Ah, that time kasi hindi pa siya executive secretary. Anyway, mga kapatid,
3: finance pa siya.
2: Sige, so in-appoint ngayon si Ma'am Amena Pangandaman bilang CEO ng kauna-unahan pong Islamic Bank. Uulitin ko, ha, hindi sa kung ano man po, ako lang ay nagtatanong, anyari? Kasi nga itong starring po dito na noong pa ho natin sinasabi na nasaan na si Saldino, nawalan na ho tayo ng balita.
3: Oo nga, nasaan na ba siya?
2: Nandun nga sa Paris.
3: Oo.
2: Yung huling report.
3: Yung pinakahuli yun. Kung umikot na naman niya sa Europa.
2: Alam nyo, ito ho, no, magsosona si Presidente sa July 27.
3: Uy, lapit na.
2: Alright. So,
3: ano kaya ibibida
2: po,
3: niya?
2: Sigurado po, ibibida niya itong...
3: El Barriers?
2: Ha?
3: Yung L-Barriers. Ibibida niya kaya yon. Oo.
2: MMDA yan eh.
3: Ay, sorry. Baka kasama sa ibibida niya.
2: Anyway, sigurado po ibibida niya yung mga reforma na sinasabi tungkol sa ating pong paggasta at yung resulta ng kanyang mahiya naman kayo a year ago. Yun pong kanyang
3: mahiya
2: sinasabi pagpupursige na meron mapanagot sa Plagtotol scandal. So baka lang, no, hindi ho natin alam kung banggitin niya yung mga nakakulong, yung mga may kaso.
5: Baka naman.
2: Pero hindi ko lang alam kung sasabihin niya kung nasaan na ba si Saldi.
5: Mahiya naman kayo.
3: Kasi, dapat may sagot siya doon.
2: Kasi nung una, si Saldi, in-announce niya na nasa pangangalaga na ng check authorities. Alright. Anyway, sige. So si Saldi. Si Saldi ang starring dito. Hindi ba? Yan, siya at siya talaga ang dapat na mapauwi. Kasi siya ang may kwento at siya ang sinasabi ng mga bagmen na ito nila Orly Gotesa.
3: Pangalan niya nababanggit.
2: Si Saldi at si Saldi at si Saldi.
3: Si Bozaldi.
2: At yung kanyang assistant, si John Paul Estrada. At si Mark Tiksay.
3: Right? Oo, tama.
2: Okay. Sila po yun. Okay. Dito po sa naging statement ni Ginoong Saldi ko, bilangin niyo kung ilang pangalan na Sec Mena Pangandaman ang nabanggit niya. Marami-rami. Hindi ko na iisa-isahin, ha, yung bawat. Pero eto, nagsimula ito ha. Ito po. Ito ho yung binabanggit niya tungkol doon sa sona ng presidente, no? At banggit nga niya na umalis daw siya noong July 19, 2025. Oo, nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA. Tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualde, sinabihan ako na stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the president. Uulitin ko, ha, ito 'yung sinasabi niya at ito rin po, mga kapatid, sana nga ay bigyan din po ng importansya. Kasi nga po ito ang tinuturo niyong mastermind, eh. Di ba? Oo. Noon, naniniwala po ako sa kanila kahit hindi ako bumalik. Tumikom po ang aking bibig, sumunod ako, etc. Nagkwento siya, nagsimula ito noong tumawag sa akin si Secretary Mena Pangandaman sa akin noong po nag-uumpisa ang Bicam process. Noong 2024, ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. At Sinabi pa ni Sec Mena, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Nasaan na ito? Dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM nung araw na iyon. Okay, so ito ho ah, ito ho yung kinekwento niya. Ilang banggit dito ng pangalan po ni Sec Mena Pangandaman. Yun lang po naman ang sa amin. Anyari na. Nag-resign siya, remember? Kasama ni Executive Secretary Bersamin,
3: yes.
2: Pati po yung pamangkin ni Bersamin,
3: si Adrian.
2: Pati itong si Trygive na sinasabing tao umano, o malapit umano, o, well anyway, ni Secretary Sani Angara.
3: Mm-hmm.
2: Okay. Ngayon, si Sec Mena Pangandaman, parang wala na hong pagbabanggit sa kanya.
6: Sec.
2: Dito po sa mga kwentong ito ni Sal, di doon sa sinasabi nga po na pinaka-corrupt na budget. Alright. So, wala tayong anuman dito, ha? Ang akin lamang is, bigla pong eto na siya, may panibagong appointment sa gobyerno. Si Manny Bunuan, na isa rin po sa mga starring, dito po sa mga kwentong ito ni Sal Dico, at maging nung ngayon po ay isa ng state witness na undersecretary, aba magiging state witness na rin. So nangangahulugan na kapag ikay state witness, wala ka ng kaso.
3: Wala ka ng kaso.
2: Wala ka ng hindi na rin hahabulin, supposed to be, ang iyong mga umano'y questionabling ari-arian. So, Pangandaman, may bagong posisyon.
3: Mm-hmm.
2: Ito
3: Bunuan.
2: Pong si, ha? Itong si Bunuan, naging state witness. So, one plus one
3: equals two.
7: Halika dito!
3: Galing ko sa mga Ted Pailon.
2: At tayo ho lang naman ay nagtatanong, ha? Okay. Siguro maganda rin kung papayagan po tayo ni Sec Amena na makapanayam siya.
3: Mm-hmm.
2: Ano po, bukas po ang aming programa at anytime, Monday to Friday po, para ho sa inyong salaysay dito po sa nangyaring ito na binabanggit ni Saldico and yung pong inyong appointment, ano ba ang inyong balak niya sa bago na yun?
3: And with
2: ngayon, okay,
3: to give the
2: ngayon.
3: Benefit of the doubt din, tinanggi na rin niyan eh, ni Sec Amena Pangandaman, doon sa mga naunang pahayag din niya, nung mabanggit siya nitong si Saldico. So, kayo naman. Although may mga tumutuligsa nga dito sa kanyang latest appointment, kasi parang hindi daw siya, kumbaga hindi daw fit yung position for her.
2: Well,
3: yun ang sinasabi.
2: That is the prerogative of the appointing authority.
3: Yun na nga.
2: Yeah, okay. Sige, ngayon po si Attorney Benjamin Tolosa po ay atin lamang kausapin para po sa mga aasahan natin ngayon pong linggong ito na simula na naman po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Siya po ang legal spokesperson po ng House Prosecution Panel. Good morning po, Attorney.
8: Good morning ho, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Salat na dinunay niyo mga tigasabay-bay.
2: Salamat sa panahon. Go, Chacha. First question agad.
3: Yes po. Attorney, ito nga po, ihaharap niyo po ngayong linggo, kasama sa ihaharap niyo, si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto. Kang sinasabi po ng isa sa mga House Prosecutors natin, si Congresswoman Leila De Lima, ito yung lalo pang magpapatibay dun sa nauna ng pahayag nitong si Kalilong. Tama po ba this week, second week ng impeachment trial, inaasahan natin na mas mabigat yung mga ebidensya na ilalabas po ng prosecution team?
8: Tama ho, no? Last week, na-establish ho ng first witness natin yung authenticity ng video, no? Kung saan ho ginawa yung pananakot, no? Sa buhay ng presidente. Maalala natin, bukod ho sa mismong naging testimony ng witness, si NBI agent Kalilong, no, na sinabi pa na the threat is absolute, mismong yung ebidensya ho, inamin din na basically yung authenticity ho nung video, no? So nung una, they were trying to attack it dun sa mga questions nila by asking questions about its authenticity, the competence of the witness, pero kalaunan